0: Akmeka dukchaspa nga tang sarifya fan kechan indi habuni nga tes nga ti kharkhur na nga ti yul na nga ti school in na nga ti khangma in na nga ti khimche sun in na nga tes lekhmoi ka jakpi fraluks bachao nga tang sarika khakchen in suk nifrun nispira de ka jakse yan tang sakpik Mutahri Public High School Chales Court di school ifruni ka na program chi khlep chuget.
1: Diring nga cha dika Akashwani Kargili chuksna Mutahri Public High School Chales Court Lipsot, Dikangan Yambo, Nonopa, Numpa Kato Juksot, Konkana and Tansape program Chiglep Chupi, Fraluxbet. Dikanonic Dupa, Slamalikum Nono,
2: Halekum Salam.
1: Nona remains what book?
2: Tafusin.
1: Samuel Silva, the rest?
2: Last 60.
1: Yet is still a jet boom, I think, and canon sape?
2: I think, and canon sape, Lawat, Quran.
1: Yamol, Bismillah.

Assalamu alaikum diri achnamuni program po jibyas la khureng achan yan te khidmat la hazir son syo nga chi shors na juna salam po qabul bazat diringi program pe anok tahira banu kana trsu gen tan sapa lep chuk ches in kasa programar galu shakhan achnamun ka ka fonun sapa tis nan langas diring september il jeng isha alami yaum safai zeri di jaqpur se anazum se diskolas pe sum zerbi chaluz bet program yan kan kon di jaqpur si

pu mimang sun la sa phai skor la hago tang miming na ejar se ina jazr bana nga tanga su ching ina insan la di sa phai ka to med na nga ti ham yul ham ma hol so pocha chas ham nga ti khar khor so pocha cha ham di sa phai me chas pika na fromachik zermon fromachik natun nga ta yong mi jisma cha chas in so chana sa ko zi nga ti islam ya nan zero sa phai nis pe iman zere imani pet bu nga ti sa phai inang yani nga ta jab tak ngati nangi zaptu chi na lakmo ba se safai ma ba pro bas bis la ping ma cross no chik chik ba se kalep tan se ma jar pa yani es ngi ma zanun ngate zana ka to sno tun chik ba se ma dak chupa de ngate zan skol le zana ka to ya ngati khar khor la safai met pa gandagi yo na ka to cham ti de ka des biar wax me pi shu duk se dun ngati na ayon se ngata cham shik yani zermon na tun yo mi jik smo chet chana diun ngang ma lakmo ba se ngati na nga inna probas bisla inna lakpa kshu semet bazan meza chucha khas kar nanga zans kol bi amaz inna kuri lakpan kshu semet ba nanga zan chu mis kol cha zan e laklen mi bachas ngata sayet pa in ngata dangra norbalang cha alta cha rgoset ngata kar kori sar tsok chi gan lakpa tang se safai var goset dia tsok sla ngata sakhatika sa pot chi gin na lu chi na duni kan lakpa tang mar goset ni dun ngata chik ba se mak shua ngata dia ga sa sup na dia gan dagi kure ngata sna nga pro baz biz la zan chi tang na zan chi ke lakpa tang ngata tsam shin na di ngat duni ga tsam se jara sim duk sion cha ne di jak pur chi ton pa da in ke mi mang sun la safai tsam chi khak chan in zu zere ha go tang mi mi na nga tanga sukul chi inna nang chi inna khar khor chi inna har jaga tanga ta safai zaruri dare nga ta malsi malsa ya masalan nga ta picnic support suni ka nga tang khor ba che tru bas bis de te ya sukul fr sak kheret chana de garden unya de de mor de mos pang unya de lakh mo chun ya nga ta son se de ka yot pir sak sok bu nga nga ta yong zena gram se na yong at phang se na yong at chana de yong khan nga mas ja julurig na de sak sok phang an yong na de de mo garden pu cham shik gandagi chargos chan jab tangati anuk safai khayal yote mit pangates ode laglenun bachas minde chana di feres nang atanga mal sachi ke chana ngati de bing mir sarchogun ya metuxion cha ya sek brusiden kapsion cha ya khurion saka dashtbin yona dashtbin chanu phame pralus bacha ngates nang na chun chepshun la yani nang na sapa go shas in ya sukuli ken na ustatu nispshun la sapa go shas in ki ga ngati sar tsog chibi na ngates chip shi zana biskut shi zana ya ngate ga zan chi zo selus lak chi na dun ga ga mal se ka tang mar go shin jere khon la ngate sapa go shas in dashti bin usb ko pralus bacha pshun la sap cha ki bazar unya no nga ta lama dul chana gaadi ana rab rob zen phangin chet du zog mi bacha khuri jak cha chan ne ya be nga ta se khon cha nga das bin yu pi mal sa chig lem na das ti bin ya ta cha ya khama khon se das ti bin ya ta cha khama in na der sak chon kere das ti bin ya ta mi phraluz bacha nam chuk pa nga ti yul safai mi luz nam chuk pa nga ti nang safai mi luz lakhmo mi luz nga ti khar khor ya no lakhmo ma ba na ka to safai majar nagato tsam shi gandagi jama chenduk de gandagi is ngati mahol pe anu ngati abe hawa pu gandagi chana de ab ganda abe hawa pu ngati silte nangul tik chana ngata andu ni kana promatic natun yomi jismo chet yani di jar pe sti ton pandia di jar ne kana sukul har jaga malsi malsa di program ang jaga tan di ni kana ngates fankelen cha di spiran ni kana ngates fankelene di ni kana ngates amal be phralus bacha tsam chi in ching yan yan naka mal sa chicken na lakhmo ba se jakhpi safai ba se dupi pralus bacha nang chi nang atel tos met kamet nga tar demo nang ar goshas min nga tar demo soma thing cha kali met na dig yot khan po rang ga chuk thing chek thing sio na ga chuk nang chang rang duk sio na kamara chik chik khorang yo na deor demo ba se jaga safai ba se lakhmo ba se du se tak khru se jak pana dung ata ga chuk ur demo chur hamre demo chur chin sang sang chur chin ham dyane bo promatic na tun shi den ga ta tarin an lushas in pese sang ati tung mi chu yot bid mal san la kar kor la yurbi chi kar kor la gandagi mi pancha rab rob mi pancha jin na ho sake ga ta ga ma lox se safai ka diun jak pe fra lux bacha ni ga ta ga ma lox se diu jak na ka to ni ga ti yul na ga ti kar kor na ga ti nang lakhmo na yam bolusha ga ta su in na nan met san met lusha gasani isprada ka shakhsi yantan sakpa tahira banu kana triswe klep chupi phaluz be diring all india radio diring akashwani kargili studio ko tahira banu sko chus khon sot ko na ek special teacher inang gao yani khemetullah sabak tang khanjik assalam alaikum

0: Trubas bisun lis kone mboga tsuga kwarek bagusha duju nazan zushin nan koin safaina ya koin zacha tungchazna madat bacha yatsula gar tuzosla rugodom yot kanji yot na kongang sa ehmiyat base sukula kyonchas bu samshigla
1: du mana kharchan duju ki mana tuzos godom shuka to yot na mana de mana ngatanga pata khora chana gana chan tuzos phi yot na mana jubak shizentes ya dipshu de tsuga khama majak ba tuzos sukula kyong ya time time sukul la chong mana mana khachan du pai ki khobi charang ya blik na nga phas ma jak pa kho insan chi sok shison se kho ya mi pro cha de se normal phri ni sok shison shi sam se du mana khachan du pai ju ya sukul chi chale ngar na atama khores mana khir bar go shad
0: ehmiyat bas kyo man bas ju chana dianu pro pramach pro qasam khachig yong chin ha ju so la par go dom so ashna mi go cha so mi ga mi thon cha so ashkang ar go dom chana ona khachas perazer ba mi an cha chana adun ga ma yen tes ga chu ga na na ba chu ki en ta khong ga chu ga tsa ba khong di shes bu ga chu ga na na ba en ta training me ni cha ta ju
1: sense language pa na ga chas da ishari ka da wan tu na ta ma da ba ki speech therapy ta ga cha me dia ba ki ne da ka ma la par go dom et khan sa ga na physiotherapy jo
0: ona
1: somet kon exercise tang ma de ba kin sa ar bahir na mana salyana mana do tin bar ar na volunteer ma de kono chi volunteer chong se pura mana 3 mahina duk se khores mana phuga ma e thizol na chap se khora 3 mahina duk se mana exercise du so du so tang chin jere ar na bahir na volunteer mat pe jo
0: yanta training tang ma chup ha jo bashis yaranga tsukchi shese juki yarang dian juk spekana prun malab du tsog normal pruning yam bodes in chana ya yarang yeres ga tsuga yeres dip prun da nabase khong age kherchu bi yeri chip chaluk shi umat
1: kasa ju ngi na mana da sa medi allah khuda mana kam skam dip prun al mana da tsog shi basa nga tang yam bozom se duk se sabak chi gen na safai gen na mana ar godom dana da normal prun tsog shi son se kon na mana age son shi sam se nga te sang na dip lanyam podo get pe jue kasa
0: kon
1: sabak jin na safai gin na
0: bashe jo chan esperana ta na mamulu jo na ta waqt bez ijazat ta undu chan yeri akhri sawal chi chek jo yeres ga tsuk prin chi salet ki di sor godom jigana ng jan de ataman la kon ga tsam chik na japa go shazu kho she se thoga kong ang normal prun na tsam tsinga tes ehmiyat ta man na kong ang ehmiyat ta se sukul la khong chas pa tsam tsik chan duk yangati jawan phubas bisin na sukul phunin na kho akhlag ne bospera ta chas bu kong ang ngata na tsuk sam se tsuk ba se chas bu tsam tsik chan duk shis
1: kasan di una man na chan duk pa ju ki malap ataman sang manar de mo bas da sa normal phig na ya normal phiyot na ka to blik de normal phu la phil ma cha chupa ki normal phu na ya di normal phu miska tsogs ba se ya malap sabak chin na zan de na goslak chin na malap ya spek sena kon miska ya farak ma ba miska tsogs ba se ya normal phu na man e normal phu na normal phu miska
2: dasan sa poyen tes program gen ne pina chine monifia video me ka di akashwani kargilin Waqt bo'tsa urdunna menerin shu sag'asonsu kasata pulga xabarlar nasta vazat

0: Bhūngatzarit. Debana yāgyas kunisi tsati thik kun thal chukajyo ngati sakhyat kunika. Ngati sakhyat kunla dechis kun bardashmet ngati mahor pula tsati thik khet po ya thal bo do ngati sakhyat na ngati mahor kula bardashmet chadman diyo grahmo ilaqin. Yāgyas kun sket pana ngati yul sakhyat na miyun la zdokhar fokit. Amma Sati thik kun sket filzala ngati gahriyun na gileshar kun thik na thuenuk nashgale juit ju. Yon son filzala shwa na chulok na yon onse ngati malsan taba ho burbad bet. Ngwana le kasal kun world clean up day po mal khomi ton po dyu in ki myuni Sambo, Munich Sambo, Safai Fiochla Kercha. Yegana Nadala, Muzin Gorgospin, Ki Parzi Gay Michigisi, Kuri Kakna Zimadari, Shese, Safai Laskun, Malin Kyohna, Emun Lassa, Yekana Sabak Tobin, Safai Mohimpo, Dunayenuk, Monchukpo Natala, Metkamedin. Guanangari Spira Legana, Daldazun. Yele kasal kun ya wak namzon dun la sangatang is zes chi wak in chi namza in zebana ya wak namzon ya bakhstoni temin ati rayul kargil la ga malse chika sona ya ga yul chiki thonna bazari thonna ngata la zi hili po bakhstoni thongat ga dukan chiki song ya shchasi hati chiki song ya gunche hati chiki sona bakhston pa ziyada thongat amma bakhstoni Nizam kun ngane ara thomana bakhstoni strol kun duni waq pona di waq penu tsam se soro onsed ya duni strol peka drulin yotamet ya ngati duni gral graf kun chot pa duse gral graf kun zamana badal gwane embo chot ye bika kada tamala diri ngai studio no firos al khone fi fo shakhsiyot ya da nasi kuri kana snabios ya bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim program argaskat la arsna bekhan jamaat la ni salami baltan po qubul sunshik yale kasal kun ngana yala muzin gwargos phin rangi nafus po rangi byajokh rangi dukjokh rangi duklans ton po dyun chok muzin go debana muzin bya yot po insani mingna duniya akhirat niskwe fari Sode traksin. Debana ngati ildan chuk khanpue ma'rifat yotpe alamat in. Peygambari khuda si kasal biunget man arafa nafsa faqat arafa rabbe. Ga suchi gisi khuri nafas po shtaghfa sona. Kho si chhatki ka rangi parwardigar pue khosi rangi parwardigar po muzin bet insan chis nisikana peda son sinjeret dena gomgwe resi badane zahiri yola ngatir gwe yola ngatir go zirbi in deka sha ruspa bakhpa shtsa wagera wagera shchos hawa se zahiri kana di alam poing mehsus sun دوی اصل عناصر اربعه یعنی آب آتش باد خاک چو مه لون سه دون سین انسانی سن لوک سیمینگ نا چچاین دون سین نا ngadang si ngati zahiri mikkunilted debana thonget Nisiresi nafs pola ngatangisi ruh, jan yani strok, akal dona snin sazeret. Dyun johare alame malakut in. Dyuni taluk po malaiki kanain. Dyui asil po stahmana stahdak yani pako pakizi kanain.